0: José de Cobera.
1: Eskana aqua li conquista li con hook chico operativas o acuiche junilesh la eshli na que eh orchi capin quince li jalan jalan chi na je sali hu hook chi alepal malahli tenamitahui kulumakun li nim la saich oleh chokere chiru li kutank jain akchoko kuchik chi kulak sale kyan ut na kapantushi chiru li kakwa dios li honal li matan de nashkeke Enak la otra ruta pulak kuchik sa dekyan ko raklal akwi na kapano malak ko raklal akwi na kakultika. Anayin si apskush fede kobera li kyoko chishkampal sa lemu epal sa likuhuk chiko operativas chiru li lok lakzuli taka sa li kalepal sa likuhuk chitanamit akwi akya na par na kulak lishkiap li pukdesibal esilal kain chi anchal kachol na kukwan kung kamukak kuchik erikin sa lekyang resh kutpal kuy oship li nalep li asilal li sera ko nakabanu akwi rakhlal kutan malakho nashbanu fede kobera erikin sa lekyang chikuni lesh laesh li kwankesh sa likungkong chi kooperativas li kwank chiru li mualam hain o kana akchisa sa kachol na kukwan na kukulun kuchik erikin Renak yoko chi sera ik renak yoko shten ankil ki berkish kospal kung ak li nalep li nakakaushlanak ahel ru sa shkisula li kung kong chik ahel.
2: Li nakulak sa lekyan likin di shtua maga.
1: Sa ich olek bi chokere chi hunilesh la esh li nakike chko chi sholominkil li halang halang chik ahel. Nakanaw nak napal, nakanaw nak kaw, nakanaw nak chaak. Aban kachik haan li nakanasa li kapen ko yoko ako chak chish kospal malak chish kultikan kil rubelak ayal ma kape ayal ma litzi ayal ma liche ayal ma li aninok ma li pens ma li kakao chish kunil li akwim li kwang sa li kunjok chik operativas tento ril al chichabil tento shk angelan kil shpanak ko ak shka kultikachak erikin jirueb likutan yokeb chak chinomek nak kwan li hunhuk chi hayalion malak kwan karu nakoy peni chirish kwa kwi sa shpen chish kunil li angel haan kut kwi la o inkana kachal ka e kwi la o inkana ko oken kwi la o ak kwi inkana katsil rishi chabil chish kunil at angel haan li angel rushpanu kil inka ak kwi choko chish taupal li koy penyo inka ak kwi choko chish taupal li ruchinyom li hunhung chi angel bi li kyochi panumang sa li halang halang chi kooperativa so kang nak nakakehu shkakuple chkool renak yoke shkambal chi upeh li shkangel li kooperativa shpan nak nakanaw nak kaw shpanungi li kangel napali raila napali chakilal awan makwa anak kita ramok chi kumalak makwa haam ta ilok li shpanungi chishkunil li kwan sa di kapen malak li taklankil li kwan cheru chikunilesh la esh li nakikehech ol chishkolomikil li halang halang chi kooperativas o kana sa ishtiklahik ulmak li nimla sa ich olak chukere
2: o nakikebire tal choko chi kulak sa shirakik li loklah po hain li nako talimang anak kwan
1: ut hanain kun linim la mata nex li nashkeke li kagwa dios manna toh kwan ko toh kwan li kachuam toh kwan li angel la kwi li naru na ko oken shpan unkil sa li hojo chi kooperativas li rusilal hana moko chekajun alta moko ajones talat li yokat chi sholomikil li kooperativa Makwa kakwili Consejo de Administración, Makwa kakwili Comisión de Vigilancia, Malafi Kunhok Chik, Chikomon, Linakeoken, Renatik Angel, Taek, Sakomonil Pan, Arim Nakutun, Lishmetseu, Lihunhu, Shokanak Konko, Sali Hunhok Chikooperativa Special, Hanan Litaka Kaushlari Shichabil, Hanan Litaka Naalepa, Kwi, Sakomonil Chiru, Lilok Lakutan Hainan Konch, Manak, pi hunak likomon mare yaltimil nak angelak mare yal shkaprish chkola kwi nak yochi shpanu kilik angel nak uto nak kwi sali rusilal manak sali ruchinyom ak angel han nik yochi ushman manak li na beresimang sa lihalang-halang chi kooperativas. Chanjan li iqang kuikon hum mama tokolak li che mare nax li rok pekal ut alish pakon kil kui khuna fili komon kui khuna fili poyana malakon li asociado takak echish pakon kil ache haan cholchonak inka tishkui ut kui tishkui mare tikto taluk pekal utkarutish kularan na kinka chiktaro chihilo kinka chiktaro chiprek malakin ka tishkam achehan tokpar kui rakten to takulak aban kui nakachutok kibla o kui sa komonil to chak takapako inka takek a liralat inka takek a na lishpanun kila hak angel ha malak shpakon kili che inka hual chak kaut Spannak kial kachinak kui limetseu yo kochi

Cajtaculac, Salijunjú, Chico Operativas, Juana Sabar Cuicuan, Junchut, Lipoyanam, Sabar Cuicuan, Jun, Licooperativa, Junpat, Narush Banquil, Jun, Lic Ángel, Aban, Huila, Inijones, Tinquisiqui, Hualcuchic, Tacha, Cochicu, Cocanac, Rajlal, Nakak e Lishkau, Blech Ol, Renak, Yokesh Yalpalet e, Renak Tek e, Ech Ol, Renak Quankli Hunahil, Renak Quankli Okeng, Renak Quankli Tek Angip, Kutkahwichi Hokain, Yokochi Rilpal, Uch Yalpal Sail, Li Kakwankik, Salikunjuk Chico Operativas, Aman, Pikwankli Hachuk e, Pikwan, Likomonch e, Darach Kambach Hunes, Aram, Hachuk Kakwiru Lik Angel, Kutnakokan, Kulman, Inka. Nakatau ni kahayal yo. Akyo ko chak si Sarah Pictures aban o nakahultika ere magani chak kilal nak nakatok i ko chik chishunil di na le yak na ko ati na ko chak sa shkawan nak ahil ru ut chiko kain ika tasat sa dekachor aban o nakatok sa kuer kin mag ah e mag aru takara chirish nak takapat ere nak ing atasat sa echor kumpayak lina le pika ush li sera kui ing anakat echik angelak kyan mag atakan na kui kui sala kolom kui sala kulul kui sala chol kui sala hunsha kalil takan na ka esilal haan takan na ka na lep haan ut ing ayokat shikebal chik angelak malak ing ayokat shnun singkil nina ahman arin eshka komon anak chishkunil li koknale chishkunil li esilal chishkunil li sera takakyal kake chishokpal awan magwa kakpiaran tento pan nak takake chik angelak shpan nak pihinka maga enak yoko chi okeng chirapinkin malak maga enak yoko chi akong ona pa kiyakwili etalili na Guzman malakli na Guzman erikin wilacha teshpok sa hunak li tzolok sa hunak li kawresing sa hunak li shnumsingil li esilal kuila at shat kulak aran awan maka sha panu maka sha kye honak shat kulak hoka na kwenak shat el takachap silbal di siya nakwan maakong kan maokeng ninkawshlala inaking a Aut sa shkawa nak shishkela bokwal kyal nak shapa shatkulak awan mare rakwan chapil na lep agwikin mare rakwan chapil esilal mare rakwan chapil atin utla at inka shakwak shnum singkil inka shakwak shkotspal malak mare rakwan la paksom mare rakwan la kaush ut inka shakye kuntorolak akwila kwatin chanchantakwi mag aru di shoshab ano chak utaran na okli na keman malakli na abiman akwi na ubama kunak li tzolok kunak li kawreseng ut marikwan na shke la ining ati shikshpan na sa chokonal haan sa chokonal tapano wi na kulman li na lep kain di toko yoko chistoch pala nakwan awan kwi la chate shpok shat kulak ut yokat chipatok yokat chiokeng yokat Jiskot pala ka ush di kine bebli komon di kwan kep aran aran bi nak chihokan bi nak lat yoka chikot pal nak relik chikyan sakong o keng li yoka taran shma nak yoka chike pala ten ut charo nak nak kela ten rikin shkot pali chabil ka ush di chabil na le rikin li patok mare kwan in kasha tauru ut lat yochi akhru la chol yochi akhru la ka ush le pal yoka chish pats pal ut na kesh cholok chaku anan di na akmang esh akomon esh anakakwa akoluminel relikunjuk chiko operativas asociados, asociadas ahil poyanam, kokal, chekal poyanam ayal y bar na kesh talimajo na kakye di puktesipal esilal hain di na koksir esh nunsimkir shki abshkush fedekobera na kanaw na knak na kulak o kam na kataklakon linim la sa ito lech chukere o nakabanto si cheru li honal na kekeke re kapinkil re kakulpal sa le muepal aban ho akyo koshkos pal na koy peninak tag ahelak payak li na lep li kyoko chi shnum singkil sa le kyang o tiyab shkush fedekobera kwan erikin rakhlal kutan ho akwi li molam hain na kenaw nak Naoken, respanukil na palpay di kanghel, respanukil na palpay di